0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy!
2: May no parking sign ba ka dyan? Ati, ang ka dyan pa park?
3: Amo tabi, sir. Kada kalagali isang karatula.
2: Di mo nahiling.
3: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigan gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ngano naman, Sab? Alang, muragug man ako ni mo, dili masuklian.
1: Ay! Anak!

0: isa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Ala, blanco man akon papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsunda na ita.
3: Bow! What the?
4: Dawa pa more!
5: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Atan, pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: M-O-R!
0: Oh, permin, ah!

0: yellow. Kung kisa, kulor. Kung kisa, unto mo bes.
1: Wow! What?

0: about Perte Testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sa to? Ang mga tambay di sa akon nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mo kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. Ay tiambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Pero nagabakal man sila gyapon pagkaon. Pero asta na lang dira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kay daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR. Kay daw rehab lang siya. Manahanuman ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na ni mga palahubog. Tungod siya MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Perte!
2: Mabwete!

0: hugo ta na sukalunggay, tamagulay kita, udto na!
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balitugod, anak! Sige, katurog-utro! Bangin nagsweldo na kamo!

0: Be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Guto mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, igwa dyan sa skaparate sa luwas. Pwede pakihiling na sa tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Warang sulyabi ka ng skaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano inin? Tinda? Ano exhibit?
2: M-O-R. For life.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung may si Butyok, 24 anyos, sultero, sa wife ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana, may nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Di mo na nga do inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko, hindi ko mabutang sa paidalong. Pero may lang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako, kaya habi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kada gabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kag sa ilok ko man. Kadali, ilang balas ang epekto eh mo. Uy, gani, ito isahan ka oras sa pag after ko ang pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So, namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaog, ginahakyaw ko naman. So, balance na, no? Do ka namin ginsang epekto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So, kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayong salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ang pagmo-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Kanor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: There's more sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, nung!
3: Sa mga di ba kawang hinay?
4: Nanay Korta, imuha na na!
0: Yes, sir!
4: Ay, bahala na!
0: Paul! Ako ni Korta ni Malita. Boy, nasun lagi po ka na. Pagari ko ni Tayaw Lasto. Pero nakakwarta ko.
5: Wait na na!
0: Panamay, ang akong gangan.
5: Masa na!
0: Ma, kwarta ko nun eh.
5: Kwarta? Ako ana, imbin ang kwarta.
0: Para ni sa ako, imbin lang ade.
5: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab na foreigner. Kwarta?
0: Ba, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagi na. Kung naning abrihan dito sa sulod. Kanindot ang aning bag, mahaluay.
6: Mangadlaw nga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita!
7: Lalaki nga nagdagan-dagan! Ano nagi?
6: Oh!
7: Pan nga bag!
6: Tama!
0: Sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw nagunit! Imuha ni!
5: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha!
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrehe!
7: Abrehe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, busa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na check. Blind, yung kayo ng mga butangan na.
5: Dili, isang blind. Bago na kong abot riya check.
6: Dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Dili, lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
5: Adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain niya, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-drug. Adik din gagawin na ako. Dili ko. Buhiin ko. Kanon!
6: Dali!
5: Gusto nyo ganun mo palayaso dito sa balay mo. Nagpasangilan
6: ko rin
5: mo.
6: Dakpa na!
0: Dakpa na! Addict yun na, Chef! Addict na!
5: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akungangan. Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir!
6: Namin nalimtan!
0: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayaw, sir!
8: Subo na ng subo!
9: Sa lunch break na palong-palo!
10: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
8: More! Sa tanghali!
11: More! Sa tanghali!

0: Hugot pa more!
1: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
2: Hugot pa more!
3: Lunch na very good! Mga hits sunod-sunod!
4: More sa tanghali!
3: More sa tanghali!

0: ano yung problem solving piyot?
1: Anak bitong 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Amay!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Sa M.O.R.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio!
6: Yeah!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nye!
3: Maraid!
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugot pa more!

0: ¿Qué se puede volar este que es de lo, daremos este que es lo.
1: Pila mo na kung bayad magkanol?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kaya nadiha yung mong bayranan.
1: Danghag man siguro ka? Usa na ko pagbasa ng ticket ngayon mo naman yung ibangag-bangagan.
2: Madamay

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes! Daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Ah, husto. Kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mangkanor, Mangkanor, manghiram kong motor.
0: Ay, Baby Boknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet nga murag naog predator. Antong sa lang ang kakator sa aping ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo, ayo.
3: Oh, Boknoy! Nalagi ka?
2: Auntie.
0: Oh, Boknoy, abot man ka dayon. Abi na kong imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa U-Box sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
3: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din, ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, mo din ang 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong U-Box motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo mata ka, makalagot ni mata. May paywati kang ipahiram mong motor.
3: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailang yun biya ko ni Mokanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan. Ibuha na ganin na ganan.
2: Mokanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka inungdan nga mo, ha? Udismen.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Kalain mo ito sa damgo kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan na kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kang kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo kaging kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, into up ako da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Tukoy! Asa naman tong akong iro? Blackie! Asa mato kong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to na rin ha? Kibuy anap po tong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukod-gukod na tong iro? Bisang asa na tong malibang, pataka na tong pangihi, pati akong habol giihian. Kanong gibuy at magutong iro, apa? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
3: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanar! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
3: Wala, darling, oy. May ragyon kay mong ibuhian itong iro, ah. Masalamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kay way exercise. Dalipay po ko kay gihian niyang akong habol, eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol, eh. Makatilaw na po itong laba. Okay, kay ka, darling. Pandamay, wala ka itong akong iro ron. Ikaw dirita lang ito sa mga stambay sa kanto.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: matipang halaman, may nag-aalaga, ikaw.
1: Fully loaded.
2: Pangmaramihan.
1: Saga sa tugtugan.
3: Let's get it on.
1: More sa hapon.
4: Let's move it.

0: ginapanawagan ng sales lady nga bag-ulang nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Ikaw na lang pinche sa driver na lang.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, God.
0: Ganong mauhuman ka?
1: Ikaw, be. Ganong mauhumasag ka?
0: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, plite duha. Kabagyo, lugar lang.
3: Wala nang sasaya pa.
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Yeah.
3: Maride!
4: Lahat ng gusto?
5: Or sa hapon na?
6: Lahat ng order mo?
4: Back to back dito!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Eh, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero, mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kaya mag-selfie ba ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala!
0: Ba? Uy! Chicken cordon! Tama-tama. May nalangyan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kaono na nako niya. Uy, kalami. Chicken cordon pink.
2: Kanar!
0: Panamay. Ang ako ugangan.
2: Anong ikaon ba naman nang ako ang chicken cordon pink? Kapano ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab. Sirok nung kikandako, patay gutom!
0: Ma, paminaw na gud. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon plank kay basino niyag nani hilo.
2: O say hilo?
0: Tidon, usor bang hilo rin ba? Tilawan pa na ako usap ha?
2: Unya?
0: Di pa na ako malasahan ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maon sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako niya.
2: Saan na may gibati ni mo?
0: Ang disabor di action ko kalipong.
2: Ha? No, yun na. Punta yung inamong tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unyan na. Nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sigawan.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concerned na kayo sa sakuha. Bukong lang na ipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-silpi ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa to. Kanor!
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsyag ko, akon ka na, ito, naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka-pages?
0: Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado?
1: Tantay Kanor, ang importante, kompleto ang atong pamilya. Ang nagkaigugma ay ta.
0: Padabay!

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun na ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan? Oh, yan. Baby boy, thank you! Yes! Oh, yan ba yung dream car ko? Think I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog ka anso, regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nang gad ka anang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano man ako makabakal kotse? Dengali kitang isarap na.
2: M.O.R. For life. Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
1: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pretty!
3: Si Mang Kano!
4: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
3: Si Mang Kano!
4: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
3: Si Mang Kano!
4: Malauman, pero dili masaligan!
3: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
5: Asa naman itong akong sunoy dili? Ako para ba itong itari ng Domingo? Kay Dunay Dirbe? Naaramang yun to dili ba? Pag-uragay na ako itong ipakaon ka ng buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang sunoy din eh. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kawatang sunoy din eh. Kanang nanguha sa kong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Sana mag-uto akong sunoy ba? Kaysa may nanguha sa kong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
4: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok. May pa'y mong manok no, may gikaon. Kami wala. Masam na ito yung gikaon ganina. Mautoy mo ang manok. Nya, palag ka?
5: Darling, pagkalami, gini mo masabaw ang manok, darling. Eh. Daan paligidin ko, bantong nalami kayo. At ako, gini, sunoy ang imong isabuan. Lamihan yun, gini mo mulutong sinabaw ang manok, darling. Eh. Mas lamig itong ginaghanin mong kamunggay at itong sayote. Wala ko itari ng Domingo.
6: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: may gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh.
5: Who got that more?
6: More music on my only radio now.
7: More sa Gabi Express.

0: problems.
1: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!

pa sa bagay.

0: Nung ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: Ano ni man? Lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tutok nulun ko ang mga miton! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundudang! Day mo nga ni nadudugol yan na luknog mo. Miton pa daw?
2: Ay, sorry. Day ko aram, luknog pala ng gusto mo.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Ubay! Nindutan ni diri ako!
4: Maayog okay po ni diri day! Wala ka nang kayo! Ilang TV diri brad!
5: Uy! Sanay kay bago ilang bidyukihan! Okay kay ne!
6: Sir, yan ang yung order! Tulog ka beer o isa ka lady string!
4: Uy! Uy! Uy! Anong naamay yung lady string? Kasi nag-order yung
3: lady string ba? Sir,
4: pera kong order!
7: Oh, pera po na ko
3: ba? Na pera kong i-order ba?
7: Basig si Mangkanor!
3: Basig ikaw, Mangkanor!
5: Pusay ako! Paim naman ko yung lady string, kalalaki ko! Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo!
4: Okay. Eh, bay, alis din na nabay. Nganong nagdala-dala mga gladys drink din mga aktor mamitanan. Upat ka buk.
3: Upat ka buk?
4: Alis din na kisa ka, beer.
6: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
4: Kandi!
3: Kandi! Ano kong inahan?
4: Tali, dirigang. Kandi, kayo sabak-sabak din na yun.
3: Ni!
6: Tulo na ka, chika babes. O sa ka, aktor.
4: Aktor? Kinsa ba'y nag-order ka, aktor? Na, kani man ako, aho?
8: Bitaw!
4: Na, labaw na ko. Kani man ako, di ba, gang?
8: Siyempre!
3: Mas labaw na ko, kani ako, aho?
8: Yes, sir!
3: Chabi-chabi!
4: Na, basi si Mangkanor!
5: O, sir, ako. Kaloko mo sa kuha. Lalaki ako ordero nga. Lalaki mabog ko. Kaloko nga mo sa kuha ba? Kaloko nga mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko nga sa kuha ba?
6: Sir!
4: Abay, pag-ausa na lang, abay. Pag-ausa na lang.
7: Pasensya na ka, Mangkanor. Sige na, mag-bijoke na ta.
3: Oh, tara. I will survive mo din eh. Kisa may nagpili, ani?
4: Nambot eh. Kanta ba rin ko kayo survive?
8: Uy, wala mi ana!
9: Na, wala dyan po nagpili.
5: Uy, wala po ko nag-order anang katahan na.
3: Oh, naana mo niyo. Mangkanor, ikaw nag-request na ni?
5: Usay ako. Madamay. Itugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta. Pakantahan ko ninyo, ana. Kalokong yung Moskwa ba? Kalokong yung Moskwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh.

0: 구곳
1: 구곳
2: 구곳
3: 구곳 more
0: 구곳 more.
4: 사나 힌디 카시 로로 용 로로 코헨 앙 팍 이빅 코
5: 구곳 more.

0: Pre, kamusta pre?
1: Are pre, ah. Boy, ay, so, dudugay mo to, bilgit tuloy. Dulo, misto mo ka, pre.
0: Wow, sa muna, tutikling ka sa buong pre. Do namin, nagilawas na pre, oh.
1: Ate, ako, pre, pila mga kamans. Sibiral mans, pre. Gawa ako sa gym, pre, mo. Tawa mo lang, abs ko, pre.
0: Direct abs sa kilid, pre. Ito kahuluya. Dagang istorya kita sa mga abs na.
1: Oh, magani, pre, kaya ginapakita. O, pre, ang loob ko na, pre. Bus na to. Tapos
0: ginakasabot. Direct sa kilid, pre, oh.
1: Mabot ko, pre, pre. Tawa, pre, pre, oh. Oh, tikitingkani, pre, mo.
0: Bao bakod pre ba?
1: Oh, eko pa yan.
0: Pre, pahikap yung abs mo pre.
1: Hikapon mo abs ko pre? Pwede mo na pre. Pwede ka rin lang pre. Arapas misis mo.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tara, pagkasiksi. Uy, mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag... Uy, ang kasiksi, malani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matinga kong darling, wala yun. Wala yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: At, pa naman, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugang tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Banto grama bilar ka, unya inig ka bunta, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhanan ni, tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwawa ng ilang ibang buhat. Tanawa ng isa eh, na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yun darling. Oh, napaisa oh. Kimpi, kimpa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos yung mga bayhanan ni. Kaya ilang mga pictures. Wani pulos. Pang-irison ko ni tanan. Ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wani naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook. Arong ibaligyan ako ni pagkaugma. Arong dili na ka magsiging internet.
0: Daling, ayaw daling. Maloy ka.
1: Matagam yung kakanor. Matagam yung kakuhangang ka.
0: Maloy ka.

0: kay Kanur, mangharos gadyo karon sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung bata, bright yun yung bata. O sa man nga subject na?
0: Cooking! Mangharos ko gamong ngay!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Anak, lakad de blanak, kabalo ka nak, nga aton nga maid ne, kapila ko sa tudloan para matatapan sa ginmayo.
1: Dad, what are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad, speak in English.
0: Ami ko na sa English ang gitudloan ko, amon nga maid, pila ka bisis. Namoy, ano ko na sa anak ko, wawo? Dalangit bla. Ah, amon na kuro ay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: More Sagabi on MOR, my only radio.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeannie. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Kabalo ka dong. Bisagun sa bitaw dong, di yung kumahulog dong. Nga man, kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong, mura na ko galutaw.
2: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: Instagram ay 24. Ay di arambulat, tirapapambulat. Oop, duray na bingo.
1: Yes, yes, yes, bingo, oh, bingo.
2: Pinawag si Bingo si Jimmy. Ano ba?
3: Kanor, mangulit na lang tabigay. Gutom na kayo ko ba? Pagdito ko kadaog. Kutoy na nintihan ako.
2: Ba, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ng antos lang na anamagod na. Sa Bingo, pag imuhang time, tanawar. O Bingo lagi ka. Ba, kada sarang mula, imuhan na na.
0: Letrang G. Saya Sintay Uno.
1: Bingo!
3: Bingo! Kanor, hodyo ko kadaog ba? Naunta na niya.
2: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mulay mo, hanalagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang tayo uli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
3: O sige, balik may dayon ha. Ay, murag lain na ako paminaw. Ay, murag naaksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na po dyan kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod baka daog ani. Ingon si kanon nga ulat na nakok na ako na ni Bula karon.
0: What? Letrang B. Yes!
1: Yes! Bingo!
4: Bingo!
1: Bingo!
3: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamaho pa ni Untog pa ni Hapo.
2: Uy ma! Uy ya! Nakadaog ka ma! Usa na ba ni kao na ba nagbingo carding akong gangan?
3: Kanon, gigutom na ko mong kikit-kit na akong bingo card. Niya

0: 빵짱 예비촌.
1: 국대도 수리가로 살인 사파인제 스쿨 슈플라이스 반가운 경감및 수분아이
0: 빵짱 예비촌.
1: 뭐다 무필리한 임포르트 밀로칼 끈방은 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 예비촌.
1: 바라서 가는 빵 마초 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비
0: 빵짱 예비촌.
1: 마이 망어 벨락 룬나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스.
2: Choy, pamakal ka ni Choy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Choy. Hindi pareha sa relasyon namon. Lagi na pamugnawan.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Kanal, kanal, dinitagi o.
2: Usay pagtuon ni Mas Kwabugo. Hoy, fire exit na diha. Diha mo agyan kayo.
1: Pandamay.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Tagpo ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Tiyo, para.
1: Mababa na tabi.
0: Siyempre, manong mababa. Alam, magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako masakay sa taplod?
2: Namin pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M-O-R. For life.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Hindi na kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Batog na!
2: Ay, shot!
3: Shot! Mga brother, may excuse na ko kadali ha kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pantik na brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlok?
3: Hindi man ko parasin mo nga iso. Madamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong kasawa. Paghilo mo ha, imog saba.
5: Hello, Kanor. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Idot-dot mo lang imong cellphone si Muhang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Muhang Nawong. Basi nagpawadlong na pagkadira, Kanor, ha?
3: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko.
5: May
3: ngit-ngit at ita dali. At kay ngit-ngit. Oh, dara-darling, oh. Inamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga wa ka naglaag ha? Bantay lang yung kasakuha.
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes!

0: Di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung ko ba?
1: Ana!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa Gabi
3: is on M-O-R. More sa Gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha!
1: Pre, amigo magita, ipasalit ko kani mo nga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
2: Tinuod ka man kanor? Bisag unsa?
1: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo, pre.
2: Kini man kanor? Pwede ka nako ni huramon?
1: Bisag unsa lagi. Ako ipahuram kani mo. Time sa, usab na imong gustong huramon.
2: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
1: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinapan ako naglong. Panabay. Ang asawa.

0: Pre, birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Pre, ang pag birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti kagali, pre.
1: Oo, pakakita pa. Pata, pata abla. Patayog tayo, gusto rin ah. Piyadong yun, pre. Piyadong yun, wayo-waayong yun, pre.
0: Aba, puwerte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Good news para sa mga labandera! Yari na ang habon nga para sa inyo! Osbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Osbong Detergent Powder and Bar. Do magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
2: LHB? Ano ina?
1: Ang lahar halin sa Vulcan Ingredient. Osbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay, class. Why do birds can fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Kanur.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitudluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Pagdamay ko!

0: Hugot pa more!
1: Patola! Minsan gulay, minsan ikaw. Umaasang papatolan ka ng crush mo.
2: Hugot pa more!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Oy, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Oy, may guwapag, may sexy naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tika itong mayaging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katunga kunot lang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Ako aman tong bana. Imong kumpari, God. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Wala ka batasan nga pag-anak? Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata mo balak mo!
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo balak ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod balak ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Ginubra mo pag-anak ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: jeep? Una ang violation ko?
1: Oh, dahil man.
0: Adik mo niya, di sa jeep. Kaya nga, mo ako pinara.
1: Oh, nata. Bawal. Jeep bagay ni. Masakay ako.
2: M.O.R. For life. Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak nga lifeguard. Kit adam na minsan ngay. At dati nalmers sang apulo da. Injak amote aramidag.
2: Nye.
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!
4: You're listening to MOR, My Only Radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
1: Mo chacha kaday?
0: Yes, Mang Kanor, mo tanggo og mabugi pag yard.
1: Yamay.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Thank you.
1: More sa Magdamag on MOR My Only Radio.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kabining ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo na pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar, kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kabalo ka dong akong kinabuhi dong usa na lang gyoy kulang dong ba. Unsa man kanang ikaw.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: galing ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay noon. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Oh, siyang pumatay noon.
1: Bah!
0: Abaw! Pwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I'm dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Puti pa ang tambocho, may ibubuga. Ikaw.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Oh, pare. Mapadraga ka man?
1: Day, pare. Mapadraga lamang.
0: Oh, pag-una ko, mapadraga ka.
2: Una yan naman sa dumumbungong.
3: Joke only!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ano man ang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan ko, dok. Mamuta ko nung differences ni. Bisa nutot ko, dok. Nino ko kabati.
0: Mugile. Ate, are. Irisitahan ta ka. Emnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok. Epektibo, gintundok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Gile. So, butsilingon. Nagtunog ng imo pala matin ang subong.
1: Hindi dok ah. Nagtunog na ako nutot.
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
4: Right away sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anibarsari.
5: Hugot na more!
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpick yun nito? Saro-saro yun sa nanganip. Madali yung pumapari.
1: Aw. Dahil ka po kayo tao, sir, magamit. Ika sana nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
2: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Unsa? Huwag kay puangon nga pagkada.
2: Pasaylo ako, tay. Tay Kanor, pasaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Huwag gituyo. Ganun ni Piyong kang kanahanda ka. Ganun ni Piyong katagawa. Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhinahan. Kimahal ka na mo. Kihatag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: asaga, mahal na lang bang mata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba? Anak ni Mayor? Wama ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti na yun. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dilihan ay magulaan doon. Para si Bibi, magbali pa yun. Apalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Wapa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyo kay gumpari nga Mayor.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom gid!
1: Katahom sang ano pare?
0: Katahom gid pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang but mo silingon?
0: Hindi ah! Ang idong adalas ang babae!
2: Yeah! Bye!

0: Dong, tabangi ko, dong, agay.
1: Ah, naunsa man ka?
0: Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Charles.
1: Hoy, iuyaman daw kang photographer na iyan!
2: Nga ta, Mambi?
1: Kansarang al daw bagani, nagpa-Kodak si tata mo nin bonggang-bongga.
2: Oh, anong makauyam duman?
1: Ay, uyukin-ukin mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
2: Oh, bongga talaga!
1: Pagkatapos ni inuyaman ako, takang na-develop, nagkukod-kod na ako kinyag!
3: M.O.R. For life!
4: What you waiting for?
5: Umagang nakakagana?
6: Wake up!
4: Dito sa All Hits Carrera!
6: Tara na!

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko, anak. Pero CJ, kung sa man ang CJ, mo ba nang ginatawag nga cool girl?
0: Dili, Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Patamay!

0: Hoy, lalaki! Anong inatlok-tulok mo sa akin? Natripingan mo ko? Nagapahan ka guro sa akin, ah.
1: Wala, miss, ah. Abi ko, anay, gwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Puwerte!
3: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang Inday bala?
1: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang Inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: 빵짱 예비촌.
1: 그때도 슬가로 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 빵가운 건강이 쓰면이
0: 빵짱 예비촌.
1: 뭐다모 필리언 임포르테 밀로칼 건강한 바가이 사칼로와카
0: 빵짱 예비촌.
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕고각 바라사 베이비
0: 빵짱 예비촌.
1: 마이 망가 발라클론 나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 쿠아트로 호라스.
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala ka katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umari

0: dong ba, samok yung kay ka ba, silang kagkatawa diya, sige ka lang haha. Maglagot siya ko karon haha mapug ka ba, hahalukan ta ka.
1: Ana!
2: Mga DJs na makulit,
3: tugtugang malupet, bongga!
2: More sa umaga!

0: Ay, hindi ako katulog ah. Pinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 milyon.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Hambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
2: Abaw! Puwerte!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor!
0: Uy, Tot! Lahi na po niyong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Di lang may kaila